0: ñewumat laaj kenn dara sama bopp lii damay ab julit
1: dimbaliti nga talibé yépp
0: ab julit moom la ko war digganteem ak moroomu julite mooy labiranteeg moom waaw ndax loolu ci diine la bokk.
1: Kon comité bu France moom insha allah kañ la commencé war a fonctionné ku bëgg a dugg sa ñax.
0: Yaakaar naa ne ñi ngi ci woon sax dafa mel ne soxna Thiaram mi ngi ci am nañu bare ñu xam ne adhéré lañ waaye dama bëgg a proposé mu nekk benn boo xam ne nii fa la ñëpp di versé waaw te loolu nag il faut mu am compte spécial waaw loolu nag dañ seet ba xam possibilité yi entre temps nag kenn ku ne mën ngaa bu la neexee jox compte bi itam nga sotti ci waaw waaye loolu mooy li gën ñëpp doon dajale fenn ba waaw kay mu nekk waaw kay waaw kay loolu moom loolu kon nag noonu la incha allah yaakaar naa ne loolu dana gën a feeñ ci dajale gi ndax moo ëpp njëriñ yaakaar naa loolu ñëpp dinañ ko nongo waaw waaye teewut itam en attendant compte gi moom dem ci kii bi sax dañ leen ko jox yéen ñëpp. kay dana nekk foofu dana nekk foofu kay kay Cheikh bu ñu demee fee rek Cheikh Fadma dana ko joxe kay waaw noonu daal mooy fondation am Diarra mooy institut Diarra Tulaye Mariam bu soxna si muy lépp rek soppi nit ki ci ëllëg lañ ci jóg ci lu baax ni nga xam ne noonu la soxna Diarra soppee lépp ndax bu ba koy yàlla tànn di ko jox Cheikh Abdoul Khadim booba daa def ci moom ay qualité yu nga xam ne mën naa dékk ku mel ni moom nag jikko yu rafet yooyu mele yu rafet yooyu mele alquran yooyu dañ bëgg a tas Sénégal loo tax dama naan gone ay pépinière la ndax ëllëg
1: forêt
0: bi waa laa jëy forêt bi kay bu ngook jërëjëf noonu la
1: yaakaar naa ne waxtaan wi mën nañ ko tënk waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen ko kon li nga xam ne mooy soññ bi sëñ bi def ci jëm si fondation bi jëm si institut Soxna Diarra bu sa nekk ca Porokhane ak ni si donge war a taxawee ak ni si donge yi war a jàppee ak liggéey si jaamu si yàlla waaye nag liggéeyal seen bopp waaye nag ndax lu si waay def rek sa bopp tax te liggéeyal sa bopp mooy liggéeyal fa la ñuy jëm ëllëg mooy kër dëgg ga sëñ bi xanaa ba la ñuy naan rek dama lay jox nga daal di tàggoo daal di indi kaddu yi.
0: waaw jaakaar naa kaddu yi cant rek nag sant mbokki talibé yëpp sant leen yéen ñi nga xam ne yéen waral li tey Sénégal News di ñaan mu développé lool ba talibé yi fi ñu mën di nekk Sénégalais yi fi ñu mën di nekk mën koy waaw te yàlla nangu ko nangul leen liggéey bi ci nangu googu la ko yàlla barkeele ba yokk kon nag noo ngi ñaan yàlla barkeel bu baax a baax yéen ñi ci nekk ndax di wax du matériel bi yéen ñi ci nekk tax ñu wax kon nag yàlla taxawu leen ci liggéey bi nangul leen ko ci barkeel sëñ bi ñu sant ñëpp waaw kaay di ñaan di ma waat ñëpp nag rek ci liggéey bi ànd ak ñun ànd ak Cheikh Moumtaha ci yan bu rëy bi xam ne yan na ko ci kër Serigne Touba gépp waaye yan ko itam ci kër Serigne Bachir di jëwriñ ba tax muy jëwriñu Mame Diarra fi mu toll kon nag lu jëm ci Mame Diarra lu jëm ci Porokhane moom mooy responsable bi mooy président fondation bi mooy lépp kër Serigne léegi nag loolu lépp ab charge bu métti la woon bu rëy la woon kon nag lii itam na ko ñëpp gën a ñaanal rek waaw moom ab coon ak yooyu yoonam nekk ci ndax liggéeyee sëñ bi du ko yëg waaye na ko ñëpp ñaanal rek mu mën koo gën a mën a yenu mën a kattan gi am wér gi ba gën a mën a nekk ci liggéey sëñ Touba tan amit
1: waaw kon nag mbokk yi dégg ngeen li nga xam ne mooy ndigal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xam ne moom la sëñ bi daal di xamle si jëm ci wàllu fondation bi nekk si Porokhane bi soxna fondation Soxna Diarra bu sa ak institut bi nga xam ne mooy institut Soxna Diarra bu sa te ndaw yooyu jigéen yooyu nekk fa dafa jàng xam-xam dafa jàng li nga xam ne mooy ak murit dafa jàng li nga xam ne mooy liggéey ak li nga xam ne jàng mooy xam-xam di formation lépp nag li si murit yi war a taxawee ak julit ak képp sénégalais ak ku nekk ci àddina bi dégg ngeen yi nga xam ne ko taxawaale rawati ñi nga xam ne ñu nekk fii ci France maa ngi naan sëñ bi kat nañu ñaanal ba nga xam ne waa Amérique duñuy mën si liggéey boobu yàlla nañu ko yàlla nangul ñuy fàttali ne ñoo ngi dalal woon fi nga xam ne mooy fii ci France di Serigne Issa Mbacke Serigne Issa Mbacke nag excellent sax lay wax ndax excellence yi seigne Issakh Mbacke moy seigne Issakh Mbacke moy seigne Bassir Mbacke seigne Bassir mu cheikhul khadim seigne Issakh Mbacke mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turquie nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xam moy ñenn ci jëwriñ seigne Moustapha Mbacke xalif sara dem ci yalla fi yalla yagal wërul ko lol te liggey bëgg liggeyal mamam baxay wajurum eggelako yag ñu jitté yag nanguy ndigeelam diko jëfé di mayte ay téré ñi diga yalla ñu yalla tass ci liggey bi Mbacke Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggeyal sa wajur wi ak li nga xamé moy seigne Moustapha ngay eggelako Mbacke Ball ñu ngi leen di sante di sante ñi nga xamna ñu andal liggey bi di sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci cadre gi Pape Cheikh Fall ñi ngi leen sante ñi kërëm dañu jox dajje be yeneen jamono ci Serenity TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: gëna tabé ñëpp waye rawatina ci wéru koor dama loolu dañ koy wax Serigne Touba dana mo gëna tabé ñëpp gëna ubbé ku ñëpp waye rawatina ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon loolu rek lay wone Serigne Fallou kon xamna fofu lay tejeni bañu ñëwaat insha Allah ci waxtaan bi nga xamné mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lool waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoire seen magu réew ak seen boromi jaloré té lool itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci Sayyidatuna Maryam alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñepp liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi Serigne Murtala Bousso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nek ci wër wu tedd wi di wëru koor ci kër gu tedd gi du kër suñu Serigne suñu kilifa Sayyidatuna Maymuna Sughra ñoo ngi ziar ñep ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xamne ñom lañu fekk ci fi te ñuy suñu Serigne ñoo ngi sant bu baax te ziar Serigne Abdul Ahad mi nga xamne mo ñu dimbalé ba boole ñu ci xéewal gu mag gi ci loolu ku la fonk rek mo la koy def xamna wax ji mom di yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawaré non waye dama na rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxé ma xol luma mëna jangat ci liñ wax rek ay wax deug yalla tay xudma sawaré non di xamal né Seigne Ilimane dem bu ci guddi bi ñu Seigne Abdullah joxé ndigal li da nga xalaat dañu xalaat lan lañu wara waxtané mu né mom lim bëgg rek comme soxna ci yalla dogal na ci njabootu Serigne Touba la bokku tay ci ñinga xamne ay jigen lañ dafa bëggoon rek ñu waxtaan wo xamanteni manam yi moy doon danaka rek waxamul ñu koy wara wax ci wala fu jub namazit min nisa'in salihat moy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigen yo xamanteni role bi nga xamanteni yalla bëggoon nako ci ñoom defoon nañ ko ci ñooñu am ci ño xamanteni ay yoonen amna sax ñu japp ne yonenté lañ comme muy Maryam mi nga wax donte sax li gëna wër ab yonenté bu jigen amul waye nako am daraja la am ci ño xamne ay sahaba lañ radio yalla leen yalla yokk ay xéewal ku melni soxna Aisha ku melni soxna Khadija mom nga xamne mo ñëk gam yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ci li ñu bare bare wax moy ki nga xamanteni l'islam tay bu fekke degeer na bokku na ci ñi nga xamanteni ño ko degeeral ndax yonenté bi and ak mom yonenté bi xawon na ndawé ca mom mu xawona magé yonente bi xawon na new doole te mom yalla mayen ko katan mu nekkon commerçant bu maga mag waye jappale won ko lol ba tax na tay l'islam deugar na lol lu bare bare l'islam tay min koy am ci ñi ci sante soxna Khadija mom motax bi nga xamanteni joge na fi te yenen mbokki soxna mi tambale wax xam nga jigen ak jigen rek diko yonente bi tag am ku ne ko kat ki jeerul nga ci sonu soxna lak su magat la so xamanteni yalla mo la bole won ak mom yalla musul na la ci mom yonte bi dana ko bul waxati lolou mu ki nga xamne mom la tagol muy soxna Khadija yalla musuma jox ko gën ci duma ko jox ndax ba mi metti lama gëmon bamay soxla ndimbal nit lama taxaw won ci lolou kon soxna moko defon lolou waras na ci baye xel bu baax cher bu nek kon soxna amna ko ci l'islam donte sax liñ gënona meen bu yagg li nga xamanteni mo nekkon aada yagg yagg sut na ci arab yi moy dañ daan xawa neewal doori jigen xaw ko ginaawal danañ ag sax ci leg legi am dom ju jigen suul ko wala yu mel nonu wa izal mawudatu su'ilat bi ay zandun qutilat yoy yep amon na danañ nek di donu ci mirage diko baña donal leg legi nit dana faatu leg legi ngir ñakkal doole jigen tax nit ki leg legi dana donu sax soxna su bayam waye l'islam ci rebum jox jigen tax na ba bimu ñewé tax nga xamne l'islam gi nga xamne mo folli mbollem ter yep bimu ñewé mbollem aada jox xamne dafa neewron doole jigen mu dindiko wonen nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamne ñom ñaar rek ño meuna and society bi meuna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilimane wax nga ci lu bare bare inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamne mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ñu lako faratalé ci jigen

0: jere ngeen jëf bokk yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Porokhane kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bokk ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon nañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk rek ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamiñu serigne bi la won ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam on sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko ten ko grefe manam masalan leg leg nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tuba bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat di nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom déssu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën tay kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yapu ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions waaw li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor liggéeyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni ak mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciet bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy toggu dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciép bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32 tonnes 980 lek ci dugub 9 tonnes 936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilos nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafkay du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mbokk ngir mixture bi indi liñu soxla deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo wote lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu gudd té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo war itam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man buma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fot kat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu ñu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamné seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir diñ ci sédalé aussi mana jang noppolu gi mi noppolu et de ce soir ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppolu pour xalé bi waaw kenn ku né ya nga ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo nga sonna len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp manam produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sel ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wi ni bi ni wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxé manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né mo saabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné li mom mëna nek aw ñu dor ko commencé def ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi rek té yoyu mom saabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba admi jeex boko day xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour lolu agit faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 grammes mokoy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoñ ñu xamne li ngay wax way donc caisse gene dañ dan def sabu yi bu dessane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy sat rek xamne lolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu te danañ faute altiné faute alxemes waaw altiné bu ne danañ faute alxemes bu nek danañ faute manam non nit lañ ko ba admi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek waaw sét na nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lolu manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey lolu yépp nak li ni dañ koy yonné moy li ta ni def moy buñ ko yonné ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppe ñu wax neene len ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doye ñu wax len ne waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bariwul lu muy bariwul lu muy dess excédent dal mo ci upp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci upp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak nan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara facetuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay côté yu ñew la moy waral sax genre excédent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësu ñoo wax ñeene leen li ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé soxna ci ñom dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ jublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yom pour nit ko xam ko ndax it di xam ragnat la gi lu muy def ci xalé bi ku xam dara ci yar da nga xam ni xalé déssu ko yar ci moy manam ci timidité mu melni moromam daf ko dafa ëppalé li wala so gëné li ci lam gis muy sol ndax comme ño bok luñuy lek ño bok fuñuy teud ño liñu dijé ci moy liñuy sol ñu bëggon ko harmoniser taxone nak ñu wutal leen ñaari tenu manam tenu bi bu tilimé al-khamis nga sol ko bu altiné nga summi ko jël bané non nak lañ ko laté nga xamni li nga xamné mom lañ tambalé ren moy té bëgg ko wël modi far ngir loolu mëna wé ndax buñ koy gérer seen bop ñom bari na ci gëna yo xamné dañoo saggan bari na ci gëna yo xamné dañoo xamagul dara deug fokk ñu dimbali len ñoo ñu nak dañ bari na ñoo xamné dañ dañ wacc seen yéré waaw nga xamné ñu diko for ak xet yoy pour loolu baña tay baña am nak dañu bëgg nak lay kon fexé ba xalé bi bu ñëwé classe rek ak lu mu mëna sol jël la nga xamné mom moy yëfi daara ji sol ko waaw su noppé bëggeen ngir bañ jaawalo di ci am wala saw mu ñu jël ko denc lépp ci armoire la waaw so génné melni ko djibi sa kër so del ci waté def non ma nga xamné du déssu len déssu mëno ñëw yow ci biir ba wala digsé xamné diiw moy diiw wala diiw moy diiw manam walu ciol gi mom non la té ciol gi mu doon ciol gu yiw moy go xamné ji l'islam soxla waaw moy seccer baña fay mu set ki nga xamné mo fa doon poste santé bi ki fi nekkon woko won nga néko dama indi fi dara jo xamné nangam ko kay it xamal ko won ko niko manam loolu mom sa nako lepp lo xamne lu man la da na ko ci def koku mom koku cheikh fall sa mborom nak mo dogal mom mu retraité daw waaye mom ak njobotam wax mom rek waaye mom ak njobotam ndax mom ak soxnam la won nga xamne mom dafa mujjon soxnam mom fofu la liggéey ci dispensaire ba waaye dafa ko mujjon détaché fi bu xey fi lay xey ci bis bu sa nga xamne non lañ ko jappoon fajmi garab yi li nga xamne mom señ bi indi lu won naka nak lolou xawmako way garab yoya ci lañ doon faj jaay diko faj ba yoya périmé at mu nekit nak dana melni nguur gi ñi ñom buñu def seen idoléance day melni dañ ci bolé wal daara ji ba nga xamne su yexé lay sen quota la nga xamne moy quota bi ci daara ji wara am ñom dañu fexé ba mu ñew mom koko mom infirmier da na fexé ba mu ñew fi mom xamne ci non lañuy dox di dox ci walu santé bi amon nañ fi salle bo xamne dañ ko aménager ngir isolement bo re lol na mom xamna sax duma lu gënuma len ko xam waye moy leleg nit ki febar bo xamne li wor moy mu bëru ñu wutone fi sal bo xamne nak lool rek ko taxona ju nga xamne sax su amé ño xamne ni dañu ki ba mu wor ni nek gi mu nek ak ñi xeyna du ca genn sax da len di wal waye dara manana ñu isolé len manana wërgër ngog nak bis bu set ku xey dem ko bo xamé ne te ne bëgg fébaré yaay dara ji mo lay yobbu waaw yobbu ne diw mi bu ko defé koko xol la war ci mom mu def ko daldi enregistrer koko delawat ci neeg ba sokene téré wu ko wara mëna dem classe manana su togué ba wor ko ne récréation jotna mom mu dem manana jël comprimé wala nangam daldi delawat ci am ñangam
0: loolu ngeen gis nak mu jëm ci walu yar bi ak topato bek lepp
2: Techno Plus, toi Techno Plus numéro 1. ci njaay matériel informatique bureautique ak impression grand format fi ci Touba tek nga plus man ngeen fay amé matériel informatique yi ordinateur bureau ordinateur portable imprimante cartouche ak yeneen accessoires yu demeni clé USB chargeur ay téléphone portable simple ak ay smartphone fi ci Touba tek nga plus am nañ fi ay télévision écran plat yu yanj bu ndaw wala bu mag ay décodeur ay home cinéma matériel sonorisation amna fi haut-parleur table mixage micro ak yenen impression numérique grand format Touba Techno Plus amu ci morom mo xam muy ci banderole wala affiche photo grand format yu and ak cadre wala sax impression ci t-shirt amnañ fi itam machine découpage vinyle ak flocage Touba Techno Plus ñu ngi nekk ci Touba marché Ocas centre commercial Touba Daru Khodos ci premier étage bi ngeen mën leen wo ci numéro yi wala sax ngeen fekk leen ci sen page Facebook Touba Techno Plus ak Touba Techno Plus toujours

0: ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki fossi tay deewen mëna ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek jurom ñent lañu yo xamne yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légi nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw wala mu jappal la ca wala so fi nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw wa lo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanwer nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw leen say tax mo doon ko xamne ki
1: han
0: fréquence bu lett bi manam ñaari yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi manam jang noppalu gi muy noppalu et de sorte ndax té waxtu bisu lett da naka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku ne ya nga ci bop manam raxas nangam defar ko ki pour mu baña crasse waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sonna len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yep pour raxas bop bi ba mu set manam top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yep manam produits ya yoy mom dara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok or de sevel ak waaw ñi ci top yep nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni manana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamni yu coton la ak or de sevel te lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wanak kesse defut lenen sabu yi ni lañ koy joxe manam goné gu nek dañ ko jox budé sabu yi nga xamné sabu 200 grammes la wala 150 grammes dañ ko jox ñaari sabu ci wèr wi su féké né sabu 400 grammes yu magi la manam dañ ko koy jox pour dur ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamné nak li mom mëna nek aw ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci ci ñew ci sabu nak mom sabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone seen addi yépp ñi ci gënë sabu bi gëna tut moy sabu yene moy yi gis rek té yoyu mom sabu 400 grammes la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu né xalé bu né am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam képp la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko dé xol danika dinañu def ñaari fukki fan yu ne lu wara mat ay 378 savon nangam mi carton pour lolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabu yu 400 grammes moko xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak pour ngeen gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dañ ko tek nak lolou firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dañ na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xam ne li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabu yi bu dessan dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xam ne non mo gën moy di def muy set rek xam ne lolou mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti sabu té danañ faute altiné faute alxemes waaw altiné bu né danañ faute alxemes bu nek danañ faute manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu né ah sét la nga xamné kon ñetti sabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine ah 4 fois par semaine manam nonu nga xamni nonu lañ taxaw nak walu li nga xamne moy ci walu ciet gi ci ak leral touti rek nga xamne mom lolu bokku na ci ni nga xamne non lañ koy liggéey.

0: feneen ak feneen lu baax ndax téeméer par bis wax dëgg yàlla yàlla mandal na ko man noon na ko ñu bare bari booy wax ñi nekk ci dama leen un dollar par jour wala wala dama leen un euro par jour nga xam ne kenn ku ne mën nga koo teg fee fàtte ko fa xam ne bis bu set kenn ku ne la dépensé lu ëpp loolu te loolu di muy tuut tuut mën a dundal nit non seulement da lay dundal nit waaye ndax nit ki xalaat tuyaa ba ji nekk ci dundal nit ëllëg yi nga xam ne nit ki léppam jeex na du jëf jum jëfoo ngir yàlla te loolu dafa dafay ñëw kooku lu ma ta xalaat la kon nag lu baax buñ la wanee yoon woo mën a defe lu baax defal ko sa bopp dencal ko sa bopp da nga caa war a gën a jublu loolu moo war a système parrainage bi te loolu ginnaaw tubaab yi sax dañ koy def ak ñuñ xamut ay jaamur waxantuma laag ñi nga xam ne doomi ñëpp lañ doomi Sénégal te itam njariñ liy génne ci ëllëg ci ñu mel noonu ak seenu bi yar ëllëg ak seenu tasaaroo ci adduna si ci réew mi yor seeni kéréeg yor seeni njabar yar leen ca noona kooku Sénégal gépp koy bénéficié ndax googu nu mu mën def li may wax toujours dana nekk gréen Sénégal.
1: Jërëjëf sëñ Assane Fall ak waa régie sant bu baax sëñ Samba Gueye mi nga xam ne moo ñu doon monteel élément bi waaye itam sëñ Cheikh dafay mel ne sëñ bi indi na point bu am solo muy parrainage bi am na lu mu doon junj xëy na jotuñu ko indi ci élément bi mooy parrainage bi mën nga koo def waaye du da ngay singale benn soxna Diarra rek ni moom ngay parrainé ndax loolu xëy na am na explication yu bëri yu mu wax naa dama lay bàyyi nga ñëw foofu.
2: Jërëjëf soxna May ni nga ko waxee noonu la parrainage bi sëriñ bi leeral na lim ci jublu ak njariñ lim mën a indi ndax ni nga ko waxee liste d' attente mooy ñi ñu tuddee Mame Diarra te ñu bindu dañoo bëgg seen doom ji ñu tuddee Mame Diarra dugg ca daara ja kenn xamul num toll ñu baree bare lañ te gis na ne suñ jëloon téeméeri Mame Diarra yokk leen ci ña fa nekk fi mu ne nii ndax fi mu ne nii ba daara ji ubbee ba léegi 450 at mu jot moom lay accueillir ñu yore leen seen lépp nag maanaam wayjur yi moom dara waru ko ci doomam jum tuddee Mame Diarra dugal ko ci daara ji dara waru ko ci su ko defee ginnaaw nag yéene Cheikh Mamadou Moustapha naka jekk yéene ki soson daara ji Seydou Moustapha Bachir moo doonoon daara ji di yokk capacité d'accueil mën a jël ay Mame Diarra at mu jot lu gën a bari ba dem ci ay junni loolu ngir ñu mën caa àgg ci lu gaaw mooy bokk na ci li ko mën a maye muy programme bi nga xam ne sëñ Issaaku mi ngi doon leeral muy parrainage bi ni nga ko waxee parrainage bi du ne dañ lay jox diw Mame Diarra sàngam yow moom ngay parrainé déedéet ndax objectif bi mooy lan symboliquement nga ne parrainé naa menn Mame Diarra waaye day bokk ci mbooloom Mame Diarra yi nga xam ne yow menn mi soo ko parrainé di ko di joxe 15,000 francs par weer ngir luñ ko yore ngir dundam loolu day signifié daanaka ne 450 Mame Diarra yi fa nekk yëpp yaa ngi leen yore yaa ngi leen di dundal te loolu ci symboliquement ci diine dafa am solo ndax de benn nit nga dundal ko mel ne dundal nga mbooloo kon loolu lu am solo donc philosophie parrainage bi loolu la ndax dañuy bañ itam nag mu mën a am xëy ak seen ndax su kii parrainé mii Mame Diarra kee parrainé mii Mame Diarra kii di defal kim parrainé loo xam ne ëpp na le keneen parrain di ko defal su yàggee mën naa indi jeex jaax ak yarin wi nga xam ne nga xam ne dañoo bëgg ay waaso yu bokkut ña nga fa daje jóge ci région yu bokkut te lépp dañ leen di yar ci benn yar bi muy jikkoy Mame Diarra bennoo googu ak uniformisation yar bi loolu itam bëgguñ mu fausse wu par rapport ak programme parrainage bi loolu kon mooy jubluwaayu parrainage bi te forum bi nga xam ne ñi ngi koy préparé di ko wax ni war koo def poroxaan muy tàmbul yi talaata lay ubbi le 28 incha allah Cheikh Mamadou Moustapha moo ko war a ubbi daaw moo ubbi woon bu daaw bi ren it incha allah bëgg nañ suñ Issaaka bëgg na mu ubbi ko finalité forum bi itam mooy loolu mooy parrainage bi suñ ci jógee ñu bare bindu ne bëgg nañoo nekk ay parrain ndax danañ fa ubbi ay ca biir stand ba barab boo xam ne ku fa dem danañ la jox information bépp boo bëgg ba formulaire yoo mën a binde sax ne man kat jël naa benn ñaar wala ñetti Mame Diar ci noo ko mënee weeru jot ma joxeel leen nangam nga def ci sa engagement su ko defee ak say contact ak sa lépp fiche de parrainage yooyu yëpp dana disponible ci biir stand ba nga xam ne ku ñëw da nga fa mën a bindu ngir bokk ci programme boobu. Danañ fexe itam ci wetu xabru ba ñu teg fa ay équipe mobile ci wetu Daara Dié ci wetu kër Mame Diar ga yooyu yëpp ngir ku koo xam ne yàlla mën noo la ko daal soo ñëwee poroxaan soo demee ci barab yooyu nga mën a ñu mën laa leeral programme parrainage bi nga mën caa bindu su ko defee objectif bi mooy xaalis boobu ñuy dajale ci parrainage bi ñu mën a yokk capacité daara yi mën a tabax ay dortoir yu bees muy fu ñuy dëkk tabax ay classes yu bees recruter yeneen jàngalekat su ko defee ñu mën a jël yeneen Mame Diara yu gën a bari pour mën a wàññi liste d' attente bi nga xam ne ndànk-ndànk suñ ko def su yàggee xëy na liste d' attente bi ñi ci nekk ñëpp dinañ mën a dugg.
1: Macha allah li fàttali ne tamit sëñ bi du ku nekk benn rek ngay jël comme neex mën ngaa jël valeur 1 milliard ñu téléspectateur yi mooy ñoo xee parrainage benn soxna Diara 1 million une soxna Diara. Loolu kii waxin la rek waaye ku mën a jël junni soxna Diara tamit mën nga koo jël bu ko defee ji ci liste d' attente bi xam naa ñu bëri na nañ ci.

0: sallallahu sallam mësu ko fatte ci dañu tam diko fateliko kon koko ciir bobu mu am ba histoire bindu ko ci duko far muku jëfëm la waye taxawul rek ne jigen rek la sona aisha doyna sek yonnati bi ali salatu salam wax ci mom ne jël len sen genn walu diine ci soxna si kon day melene kon jangon la ku deggon la mu jangala waye ab jangale kat la won donte jigen la kon loli day wone ne gor baxna jigen baxna bari ne hadith yo xamne sona aisha moko solo kon mom duggon na ci course bobu don ci ñeukante gorña ci itam bari na fo xamne nak mo len faraw donte ci soxna yi la bok non nga koy topé soxna hafsa borom kamil ba ci bobu ay kilifa ma ngi fi di ay gor ci teewul mom lañ denkon kamil ba soxna suma ye mi ñeuk tour deretam ci l'islam jaral gam ko jaral donte ci soxna yi la bok bo delo ginaaw ci kanaaw tam la ko jitu da ngay deg ñu naan jigen day xelam dafa gatt am ñukoy wax di ci sukkandiko ngir bëgg wayfal jigen fekk xamul na jigen sax yagna yilif yalla yagna tek ci kawam ci mom ak kiliftef waye li ci gëna yéme moy ndek jigen man na am xel ci xencu lu bax ak yiw ba am ko ba gis ko teye ko fonk ko nanguko motax balqis momu nga xamni ab bur la won bu jigen te jite won na ay goor amone doole bokon ci ñi ëpp doole luñu ëppokon tam ci ñi ëpp luñu yirf ci aduna waye ba mu demé ba yoonte yalla Suleyman wan ko junju bobu mako junjon ci gattal rek mu wax ak ay dagam dag ya tam tontu ko tontul dag ne ko yow dal ya fi nek joxagnal lo joxagn ñu dag waye momi tam analu mu leen waxat dafa wax waxi kilifa ko xereñ ko am xel ne leen nak dana ko nattu ci gattal bamu ko natto ba xamne ki yoonte la ci addi yam ko joxon ak yeb ana nan la mujjek mom moy nangul lolé daldi djeblu ci loxe yonnati yalla Suleyman ci boba soxna la jigen la kon jigen fofu ci walu xel rawna fa ñu bare bari nga daldi ñew nak ba ci ñi nga xamne jégen nañ ñu lol ci bo don tok di lim soxna yu bax yi nga xam yag nañu def jalor ci l'islam da melne ay jotay sax man ko matal waxuma lak ben jotay waye nga ñew ci li ñu gëna jégué nga ñew ci soxna so walu mbacke soxna so walu mbacke moy wayjur soxna jaar buso mom jangale kat la won kon nak jelelena dinan jangna nako dem bay jangale kon jang nga gara bu mu jange ba xam dafa wolbeetiku samp dara ju mak jo xamne ay kangam ay kang foore genn nañ fa ci soxna soos mo len jangal nga tuddi ci ku melni serigne bussobe nga xamne ci ak njabotam la bok nga tuddi ci ku melni soxna jaara nga xamne ci ak njabotam la bok gina tuddi nga kenn ci serigne bussobe tuddu ki ci res muy soxna jaara kon tuddu nga kenn ci goor ñi tuddu nga kenn ci soxna yi kon su boba da ngay mëna fateliko waat feddeli waat ni goor baxna jigen baxna ca soxna soosi yit am teranga yu bari am lu bari lum def ci jaloore ba taxna sax man na am man nañu wax ne soxna jaar limu réussir ba ñepp naw ko ci mu am ko gannaaw ngeenelu yalla lam ko defal soxna so walu momu man nañu wax ne ngeenel la day delsu waat ci mom ndax moko wadjal ta moko jangal moko xamal ta bayiwuko ben yoon soxna jaar mom itam wolbeetiko mom it ap pass passam bu kawé yitem ju kawé ca waxul na jigen rek la moko may ciir bim am bo xamné histoire bind nako ca duko farmuk ndax dem ba am maqam bobu nga xamné dem na ba mana delsu wat jamono di fekk ko xamné ci ak kenn ci ñi yalla boole ak mom la mu bok ci njabotam muy cheikhul khadim radiyallahu anhu mu man ko genn ci ay khat khat ciir boko kuko mana am du ciaguna da nga togon dañe jigen rek la waye da nga jëf da nga fagu ba yalla may lako ngir yalla dalay wone nak ne ngay gor ngay jigen li mo man ma koy joxe te nak newuma gor rek la koy jox newuma nak jigen rek la koy jox waye kuko ci jëf rek min zakirat aw unsa falanuhyanu hayatan tayyiba lati yalla sunu borom wax wala najiyanum ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun tam la ci sunu borom wax kon loolu tam soxna jaara fofa la jaar ba mu del ci jamono gogu tam mu def ko yoon ba ci bi nga xamne kenn ci kilifa yi genn na aduna serigne touba dafa wax serigne mbacke bousso ma ca demone ne ko ndax gis nga sa badjan bami melne xam nga ñom dañu xam ni ñu tonto serigne bi mu dan ne ko bo amono gis re dang ko gis ndax ma nga won ci sappi sa kon loolu itam bu soxna ci togon rek ni jigen rek la amana loolu du ko am waye nak dafa dugg ci course ba raw ca am limu am lo xamne raw na ci ay goor yu bari waakar serigne touba itam ñom ñepp non lañ mel motax serigne touba famu da jaarale goor ñi ci njang ak tarbiya fofu la da jaarale jigen ñi kon mustawa xam mom serigne touba ne ñi kat ay jigen rek lañ kon njangum jigen amul solo kon ñi koy wax deggewun ci serigne touba mom dafa japp ne njangum jigen sax mo am solo lolu mo waral ba kenn dikke fek moko tuddalon domam mu gej ko gis bim ko gisate mu diko ko laaj fu mu tollu munako budon goor day warna tollu ci wattu munako budé jigen nak nga xamne kon lolou day wone ne goor baxna jigen baxna lolit serigne bi mom daf ko saxal bu bax lolou waral njabotam gep mu jangal len alquran def len ay kang jangal len xam xam def len ay foori nim ko defewon goor ñi kon dañuy wax ne serigne touba nim amé kang foori ci goor ñi non la amé ay kang ay foori ci jigen ñi kon lolou day wone ne mom serigne bi takale wul len won ci sen digeunte waye ñom ñep da len defon ño xamne kenn ku ca nek rek course bobu man nga ca dugg ca bang ca duggé ci raw nga ba nga dem ba ci soxna maymuna borom kamil bobu momit gis nga lam ca am la ko ci serigne touba defal lam ca waxtam gina bam ko bindele kamil ba lamu wax ne koku bokon ci wa mauritanie wanon ko kamil bo xamne kenn fi njabotam gu jigene ko bindi ba soxna maymuna joxe ko bam ko joxe kamil bobu dana ko sigil nga ma ndax li de beggon nako sama njabot gi ndax bama ko mauritanie nar bobu wane soxla won nako lol ci sama njabot gi kon nak tay defal nga mako dik ko ci lam ko ci dik kon lola jox gim jox solo njangum jigen lolou motax mu beug lolou ci ak njabotam gu jigen lolou motaxone mu beggon ko ci motaxit bam ko ci amé mu yitté woko lol wax ko ci lam ko ci wax bam noppé mu yabal ko seigne mbacké bu sumu jangal ko xam xam kon njangum jigen amna solo bam noppé tam mu yabal ko ci seigne soxna fadja kon ci soxna lako yabalat ci jigen mu jangal ko ak talibé jangal ko tam gina bam ko tagaté ci walu ligéyu kër ci lam ko ligéy lo lepp kon ci teunk fofef bo ñewé nak da ngay gis né kon soxna yu bax yi ñom ñep da bokku ci seen melokan jang ak xam guy fenc seen jëf ak seen wax ak seen doxalin mo taxit soxna maymuna mi nga xamne moy borom kër gi ta dajé ñu fi mom cheikhul khadim momitam rañiku lol ci xam xam jang alquran ba mokal ko waye jang xam xam itam ba raw ca wax nañ ne sax rawati na walu fiqh neew na nga manam gisunu won ko ko gëna dégg fiqh ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim lolou lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax ne kon goor baxna jigen baxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxagn kon yal na yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxe kon nak lool day wané ne kon soxna yu baax yi amna ñu taxaway mu bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lol nak bo diké ci soxna may moona da ngay wax né bu séri waxon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mu né lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mën ci bu lay nexé lewet lewet ga taxone ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab atam dawul wit té kuko gis tamit bëgg lol jaxaso ak mom ci bo jaxaso ak mom tam min ko ba bëgg dëkk ak mom far nga tuddi ci alkaram lu melna mbax ci ak tablaw lal ko kër soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamne amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab gogé ak mbax gogé ak yaato ko lal ak yaatal ci lolu ci melkan ñu bax ñi la bok jigen ñu bax ñi yaatu ak yaatal kër dana yaatu lolu ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamne ñoko dëkke ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekke ngir sen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolou lu am solo la ma teje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci am amon ci ndigal ci am fonk ko lolou ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax ne ay robiné café ci kër soxna may nga koy fekk ci lélatu xal robiné café robiné bisab robiné luné rek fi nga koy fekk ay bagani luné ci non la ko da yobbi ci wa kër serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamné da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yoré lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mu xajoo ñepp ba ñepp xat ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ña nga xam ne kon dañuy daal di am njariñ. Waaye bu fekkee yaatuwul nag kenn du ko miin, te kon su boobaa kenn du mën a jariñ ci moom. Bu yaatulu tam jariñ ci moom dana jafe, ndax kenn du mën a xàcc aw yiwam, ndax ñàkk gaa yaatu la tax. Soxna may nag dafa yaatu te yaatal. Su ma ne nag ci Laylatul Qadr du ma ne fa la yem, ndax loolu daa am cosaan ci lislaam, ndax yonente bi salaa alayhi wa sallam dan daa wax ne moo gënoon a baax ñëpp, gën a tabe ñëpp, waaye rawatina ci weeru koor. Xam nga loolu dañ koy wax. Serigne Touba dana moo gën a tabe ñëpp, gën a ubbeeku ñëpp, waaye rawatina ci weeru koor ak gàmm. Kon soxna may bu ñu waxee ci moom loolu day wane yitte ji ak fa mu ko tegoon, loolu rek lay wane. Serigne Fallou, kon xam naa foofu laay tëje ni ba ñu ñëwaat incha allahu ci waxtaan bi nga xam ne moom lañu jëmle soxna yu baax yooyu ci ak ubbi rek.
1: Koy wan na lool, waaye leeral nga ko itam. Ndax li nga waxoon ci njaal bin gi rek ne boo demee ci réew yi développé yépp, boo demee ci seen kàggu ya ak seen bibliothèque, ma ngay feese ak histoire seen magu réew ak seen i boromi jaloore. Te loolu itam layal nga ko bu baax, ndax la nga tàmm ci Seydatuna Mariama alayha salaam ba ëgsi ci jamono ji ñu nekk, ñi fi nekk ñëpp li ñu xam ci ñoom, bu fekkante ne ñoo ñu nekk lan farlu wuñu woon ba bind ko, kon mën naa am duñu ko xam. Kon loolu mel na ni waxtaan yi ubbeeku na ci li nga xam ne moo waral jotaay bii tey. Li ñuy def rek mooy jox kàddu gi Serigne Murtala Bousso, def naa ne fii nga xam ne fi nga taxawloo bu fi tàmbalee dana gën a yaatu incha allahu taala.
2: Mbokki jullit yi fi teew yépp, ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gii ñu nekk, ci weer wu tedd wi di weeru koor, ci kër gu tedd gii du kër sunu Serigne, sunu kilifa Sayyidatuna Maymuna Sukhra. Ñoo ngi ziare ñëpp, ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gii nga xam ne ñoom lañ fekk si fii te ñuy sunu Serigne. Ñoo ngi sant bu baax te ziare Serigne Abdoul Ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi, te loolu ku la fonk rek moo la koy def. Xam naa wax ji moom du yaatu, man wax dëgg yàlla bi may ñëw tey xut ma sawari noonu, waaye dama ne rek comme ci ay borom xam-xam laa jëm, damay diglu rek bu ñu waxee ma xool ma mën a jàngat ci li ñu wax rek. Waaye wax dëgg yàlla tey taxul ma sawari noonu di xamal ne sëñ Ilimane dembul ci guddi bi ñu sëñ Abdoulaye Hadj joxee ndigal li. Dangaa xalaat, dañoo xalaat lan lañu war a waxtaanee. Mu ne moom li mu bëgg rek comme soxna si yàlla dogal na ci njabootub Serigne Touba la bokk, ca ci ñi nga xam ne ay jigéen lañ, dafa bëggoon rek ñu waxtaan woo xamante ni li maanaam yi mooy doon daanaka rek waa xamul ni ñu koy war a wax ci wala fu jub namasik min nisa in salihat, mooy joxe ay exemplaire ci ay nit ay jigéen yoo xamante ni rôle bi nga xamante ni yàlla bëggoon na ko ci ñoom defoon nañ ko. Ca ñooña am ci ñoo xamante ni ay yonent, am na sax ñu jàpp ne ay yonente lañ comme muy Mariam mi nga wax, donte sax li gën a wér ab yonente bu jigéen amul, waaye ne ko am daraja la. am ci ñoo xam ne ay sahaaba lañ radi yàlla leen yàlla yokk ay xéewal, ku mel ne soxna Aïcha, ku mel ne soxna Khadija, moomu nga xam ne moo njëkk a gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li ñu baree bari wax, mooy ki nga xamante ni l'islam tey bu fekkee dëgër na bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko dëgëral, ndax bi yonente bi ànd ak moom yonente bi xawoon naa ndawe te moom mu xawoon a mage, yonente bi xawoon naa néew doole te moom mu yàlla mayen ko kattan mu nekkoon commerçante bu mag a mag, waaye jàppale woon ko lool ba tax na tey l'islam dëgër na lool lu baree bari. L'islam tey mi ngi koy am ca ñi ngi ciy sant soxna Khadija moom. Moo tax bi nga xamante ni jóge na fi te yeneen mbokki soxnaam yi tàmbalee wax, xam nga jigéen ak jigéen rek di ko yonente bi tagg, am ku ne ko kat kii jarul nga ciy sonn, soxna rek su màggat la soo xamante ni yàlla moo la boole woon ak moom, yàlla musal na la ci moom. Yonente bi dana ko bul waxati loolu mu kii nga xam ne moom laa tàggoolu muy soxna Khadija, yàlla musuma jox ko ko gën ca du ma ko jox, ndax ba mi metti la ma gëmoon, ba may soxla ndimbal nit la ma taxaw woon ca loolu. Kon soxna moo ko defoon loolu, waras na cee bàyyi xel bu baax. Cher bu nekk kon soxna am na ko ci l'islam. Donte sax liñ gënoon a miin bu yàgg li nga xamante ni moo nekkoon aada yàgg-yàgg sut na ci arab yi, mooy dañ daan xaw a néewal doole jigéen, xaw ko ginnaawal, daanañ àgg sax ci léeg-léegi am doom ju jigéen suul ko wala yu mel noonu. Wa izal maw uudatu su ilat bi ay zandan xotilat, yooyu yëpp amoon na. Daanañ nekk di donn ci mirage di ko bañ a donal léeg-léegi, nit daana faatu léeg-léegi ngir ñàkkal doole jigéen, tax nit ki léeg-léegi daana donn sax soxna si bàyyam. waye l'islam cër bu jox jigen taxna ba bimu ñëwé ta nga xamné l'islam gi nga xamné mo xolli mbolem ter yépp bimu ñëwé mbolem aada jo xamné dafa néwaron doole jigen mu dindiko wone nak jigen kat tegna gor waye nak tegna jigen ngeen xamné ñom ñaar rek ño mëna and société bi mëna dox am responsabilité yu magit yo xamanteni jox nako jigen Serigne Ilman wax nga ci lu bari bari inal muslimin wal muslimat doyna sekk yi nga xamné mom la yalla faratal te muy ponk d'islam yi juroomi nim ko faratalé ci gor ni ko faratalé ci jigen donte sax seen sart dana ci wuti leg legi gor ni ko julli waré ni la waré soxna aj makka nek nonu batay bu fekke sart yi dajé na ci mom moy amna andana ñu mu randal bam jeex ba sart yépp yom kon day melni ñom ñaar mënu ñoo ñak du ci sété bi biñu démé di dox tuti nak am baab bo xamanteni taxna siw legi defena parité mom nga wax legi nonu tuddu ci lolu doon li nga xamné mom la arabiy di wax kalimatu haqqin ulid biha batil moy bat la bo xamne deug la waye nak ñi nga xamne ñoko wax diko jëfëndiko biñ ci djiblu baxut amul solo moy jigen ku ne xamna ne amna cër bu ko yalla jox ci l'islam amna waccu way yu maga mag yi mag ci l'islam waye nak teewul jigenit num mëna mel da war xamne rek jigen la ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo wax ne ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa jigen nak amna doole lool amna cër bu mu am lool doyna ko sekk daraja lo gis leer gogi ci jigen la joge moy gor go gis mo xam ab yenente la mo xam walu la jigen moy kiko fi andi kon day mel jigen amna ci mom waccu way waye nak jigen nit amna fo xamanteni fa la ko l'islam yam lool kon ñooñu buñu fekke bëgg ne jëfëndiko mo bobu day dañ mo bo xane amna ci lo xane deug la waye donte ñom lañu jublu deug waye nak liñu sante yalla moy suñu jigen ñi ñu yalla jox ñun moy suñu serigne su tedd ci ca ma ci joxe misal tay rek muy soxna may muna mbacke suma ko tuddé rek tudd nañ doomi serigne touba yi jigen ci dess ndax ñom ben lañ comme liñ wax naan bo xamé Seigne Modou Mustapha xam nga Seigne Murtala waye soxna may monatu miit man gañu mi wax soxna may monatu soxra soxna may monatu mbacke miit boko xamé ñu melal la ko rek xam nga ki nga xamanteni moy soxna Fadja ndax doomi Serigne Touba yi non lañ mel ben lañ ñom ñep ñoo bokk ben rotu kay bo xamanteni fa lañ roté kon soxna may monu mom rek buñ ci joxé misal dayna sekk man ngeen ko dégg ci na doomi Serigne Touba yi ci dess ci jigeen ñep non lañ mel doomi goor yi ci recep bi non lañ mel ndax école bi ben la ben école rek lañu genné ñom ñepp ñu bokk fo xamanteni fa lañu roté motax bi nga xamanteni ben borom xam xam bu mag bu nekk Mauritani ca doon wax ay way doon ci tawassul ci doomi Serigne Touba yi bi mu accé ci doomi Serigne Touba yi jigen yi rek dafa wone né bi mi ñaan ci ñom dañé wa bi banati shaykhina tahara man iqtafayna hadiyahu jihara maymunatun mu'minatun wa muslima yadfa'na kull dhulmin wa mazlama moy yow yalla ma ngi lay ñaan ci barkeb doomi Serigne Touba yu jigen yu tedd yi sali ci lenn mayu len sen tedd nga gëg lu dul rek ñu xol yoon wa nga xamne fa la sen wajur jaaroon muy Serigne Touba ñu tek fa sen tank ma ngi lay ñaan ñaan yu reey yoy nga xamanteni ñaan nako ginaaw bi ci la tambal lim nak doomi Serigne Touba yu jigen yoy def tawassul ci ñom mi ngi ko tambale won ci ki ci magon di soxna Fadja mi ngi demone nit mujjantel ak ki nga xamne mo ci mujjon ci ñom muy soxna Maymunatu Sukhra mi nga xamne tay mom lañ nek kërëm mom soxna may momu yalla kon ngeen xamne mbollem cer gi nga xamne amna ko mbollem daraja yu mag ji ko yalla denk nga xamanteni hadith bi nga xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam da don wax ne aw kama khal ya'mal li dunya ka annaka ta'ishu abada wa'mal li ukhra ka annaka tamutu ghada moy bu fekke yaangi liggey ci aduna nga japp ne do fi joge bu mukk waye nak bu fekke yaangi jamu yalla di liggeyal alakhirah nañ japp ne suba nga fi joge soxna may dafa man deggon na hadith bobu lol xam ngeen ne jambar la won lol li yalla nan la tan sanisil kamina dunya defal nako moy fatte wutan aduna ak ciiram doyon na sekk lim warona lijeenti ci aduna don nako lijeenti tek ko ci xel mu rafet waye nak fi ko l'islam yam lo rek kit nak fi la don yam doyna ci sekk misal ciir bu lu ci nek taxawal nako waye neew na nga deg kaddu soxna Maymunatu Sukhra neew na nga ci radio wala ci tele wala yu mel non lu mu ci wax neew na yit nga gis ko muy def len nit lo xamanteni kon model la won maam nek gim nekkon non rek doyna sekk ku nekkon kuñ war roy ci mom yalla dimbali won ko lolit muy ki nga xamanteni mo limi gëna ndawé ci njabotu Serigne Touba waye yalla dogal ni ragné ko won na lol ci mom ba amon na ci cër bu kawé kawé xam nañ ci lu bari bari ndax ñun ñoy ñi mujj gëna yépp yalla dogal na xam nañ ko buñu jaxasootu nak momit gis nañ ci mom lu bari waye misal mi gëna mag rek ci soxna may mëna yoron ko moy nek gim nekkon ko xamanteni ku mëna yaré la lol doyna ci sëkk misal ku ne xam na ñun fi lañ tuddu fekk ko fi mu dëkk fi ci koñ bi ak ñu magon waye yakarna kenn du deg lu la naqari kenn du deg lo wurt deg ci donte rek day xew fep ndax yalla musulut kenn lolo joge ci keur gu tedd gi nga xamne moy keur soxna may mun alhamdullah yalla dimbalé ne ko lo xamanteni ñim yaron da naka rek ku ci nek day melni je mom je lay remplacer mo xamni ci nibbi di sey fenen ñoy gëna mëna sey ñi nek ci bir kër gi do déglu ndawé yu ñak so li nga xamné baax nga ko dégg ci kër go xamanteni ay jigéen ñu bari ñofay dajalo loolu doyna sekk sekk misal waxuma laak nak ngay fi dégg ñuy gañanté wala ñu def lanen loolu misal la mu rafet rafet lo xamne war nañ ko baye xel té ñi ngi sant yalla bu baax baax bi nga xamanteni soxna may mëna yalla dimbalé nako baye ko ño xamné misal bobu nga xamné mi ngi ko don dox mi ngi koy continuer soxna may munati li nga xamne mom lañ ci wax rek moy yalla dimbalé ko mu doonon ko xamanteni xam lol lim beggone moy nek ab julit pire fexé ba li nga xamne moy walam ci l'islam mu suyé ko ba ma sekk lol def na ci lu bare bare gis ngeen li nga xamne daara yi nga xamne taxawal nako soñ imam wax nga ko man xamna soxna yo xamne mu lañ ko tuddé nenañ ma mo len dalal alcorane amna ci ko xamne sax wan na ma aliw gi nga xamne mom lako dalalé gis nako jangal len bañ sori gis na ño xamanteni jangal na len dara ci xam xam gis na len gisna it ay way yo xamanteni way nako yu am solo way yoy li nga ci degge rek moy ki ni tuk xam xam lawon li nga ci degge moy ki soxna lo sax xane soxna sey kat lawon way yo xane pas sefu na lol yenn ci mi ngi koy jeme ci ki nga xamne moy kilifa gi nekkalon muy serigne cheikh sidil mukhtar serigne cheikh awo balla niki nonu batay bokku na ci li nga xamanteni waras nako ci xam moy tamo gi nga xamne yalla defalon nako moy nit ko xamanteni ku ñor ko am pas sef ndax gis na ne aduna ci yalla andi wuñu fi rek ngir ñu tok nit kum mëna doon war nga fexé nak ba am fo fété nga nekkal moy société ba nga nekkal mo xam ci misal amna fo xamanteni fuur fo xamanteni fété won nafa yoon wi nga xamne ci la bokkon ci bayam radiyallahu ta'ala anhu mo man ko muy cheikh ahmad bamba dañu sekk ciir bu tedd bi nga xamne jël na fété ko ko ci fété fi ñep fété gu am solo moy dundal guddi gu tedd gi nga xamanteni tay képp ko xamne yaang ko dundal ci aduna fo mëna nekk sa xel tay bokku ci yoonu murid sa xel dina doy ci soxna may dana nekk ci soxna may mëna tu soxra muy guddig laylatul qadr gi yalla dogal xam ngeen lolu kiman la bam koy xalat ku ne xam na ne at yi nga xamne mom la yoron bari wut di soxna so xamanteni du mak nekkon ci kërëm waye mu gis rek ne kat liggeyal serigne touba bëgg na ko def bëgg na def liggey bo xamanteni kenn dootu ko fatte bu mukk bëgg na fa fete ñep taxon mu demon lajoon digel ki nga xamne moy maulana cheikh mahamoudou fadil bobu du mak lool xamal ko ko am lum ci sakku andi won lo xamne bari wut waye lim tololon la defon nekkona kat dama bëgg liggéeyal sëriñ bi ci guddigi do doon ci laaj ndigal xam nga ne laaj gi gogo mu dem ci laaj ndigal lool rek war na ci jàngate lu bare bare ndax jigéen koko kon xam na ni kon jigéen num ma mel cër bu mu mëna amit jigéen rek lay doon motax kon bam joggé laaj ndigal ñi nga xam ne moom la ko war a laaj muy kilifaam gi mu nekkaloon ak it ki nga xamante ni moo doonoon sëriñam di magam muy cheikh mahamoudou fadil sëriñ fallu rafetlu lool lool ñaanal ko ci alhamdulillah tey loolu lépp ñu ngi koy gis def naa suñu jotaay bi bokk na ci looloo kiimaan la di jëf ju baax joo xamante ni ba aduna tukki kenn dootu ko fàtte di jëf ju baax joo xamante ni ku ne xam na ne barke moo ko lool ndax li ñu wax rek ne lépp looy def ci yàlla tax nga di ko def loolu luy continuer doon ci ku ne xam na ne ku mën a gis ku mën a seetlu da nga xam ne depuis guddi googee yaakaar naa 1950 nangam lay doon ba tey ji ku ne yaa ngi gis dimension bi nga xam ne guddiig soxna may gu tedd gi mi ngi koy am gis ngeen ni mu yokkoo ca jàpp naa ne la mu doon def ba mu fi nekk bi mu fi jógee jàpp naa ne dafa gën a yokk lu bare bare bare loolu li ko waral yéen a jut ci seetlu gi nga xam ne soxna may mënatu amoon na ko ak li nga xam ne moom la ci jublu woon rek ak yeneen ju yaatu joojee alhamdulilah yàlla fay na ko ko bu fekkoon ne def na ci génn ginaar yaakaar naa léegi ne am na kenn koo xam ne jàpp naa dana ko jox lu ëpp junni ginaar ak leneen ak leneen li nga xamante ni kenn xamu ko tey lépit bu ñëwee mu koy delloowaat rek ci fi nga xamante ni moo taxoon mu di ko ci dajale muy rek delloowaat ko ci guddi gu tedd gi muy guddi layatul xadri loolu xam ngeen ni am na solo ndax yàlla moom mooy ki nga xam ne lépp loo xamante ni lebal nga ko rek bu so yàlla daa la fay loo xamante ni moo gën a bari loolu soxna may mi dëggal na loolu gis nañ ko ci yàlla dimbale ko it kon loolu guddi la gu tedd goo xamante ni moom jël na ko féetewoo ko li tax mu féetewoo ko it li ma leen wax rek yéeneem ju kawee ak personnalité bu mu amoon ndax xam na ne liggéeyal yàlla waxtu wu nekk lay baaxee waaye borom xam-xam yi dañuy wax ne jëf ju baax day gën a màgg ci jamono ji nga ko jëfee day gën a màgg ci waxtu wi nga ko jëfee mu tànnoon nag jenn jamono ji nga xam ne moo gën ci jamono yépp muy weeru koor tànnoon waxtu wi nga xam ne moo gën ci waxtu yépp ci ñaari yooyu lu ci nekk yàlla wax ko ci alquran mooy laylatul qadr mu tànn ñaar yooyu di ci liggéeyal serigne touba di ci liggéeyal boromam xam ngeen ne loolu ak xel mu kawee mu rafet mënu ko gën a kawee mooy bis bi nga xam ne moom nga tànn ci nga fasiyéene liggéeyal serigne touba bis bi nga xam ne tànn nga ne mooy sa bis yàlla do bis booba moo gën ci bis yépp guddi googa moo gën ci guddi yépp xam ngeen ne loolu waras na cee mën a jàngate lu bare bare xam ngeen ne soxna may kon ku baax la ku bëgg lu baax la waaye nag ku xam li mu bëgg la woon ku amoon gis-gis bu kawe la woon tax na ba mu tànn bis bi nga xamante ni bu ci amutoon ndigalul kenn nit wóor na ko ne moom mooy gis bi nga xam ne yàlla moo wax ci yàlla lu mu wax rek du deñ nee na moo gën guddi gum mën a doon gis na wèr wi nga xamanteni mo gën ci wèr wu mëna doon ci xam ngeen ne kon bo doon magal benen bis bo xamne nekkut ci wèru koor tiyaba jëm ci am jappal ne bo dé magal bis bi nga xamne mom la soxna may mëna di magal dañ ko fuu ay junni yoon ndax dañ wax ne al hasanatu tatafadalu wala tatada'afu bihasab az-zaman wal makan lolu bokku na ci xéré ñu soxna may yalla dimbalé won ko mu amone relation yu yaatu lool ak ñab ñim nekkal ñep waye nak surtout mbokam yi nga xamne ñoy ay mbokam ñom Serigne Touba ak mbokki talibé yi nga xamanteni mo nekkon seen kilifa misal mi ma ci joxe rek mel la moy li nga xamne séré nako man nako féké moy digëntéem ak ki nga xamanteni moy Cheikh Mahamoudou Murtada lool ku ko xam rek man nga ci xiyass ñi nga xamne ñi ci dess ñi nga xamne man féké wu ma leen wala xawma leen waye mu nekkon relation bo xamne rafet na lool Serigne Murtada simi man nako séré man japp na né sax li ci ëpp li nga xamne mom la daan xewlo moko faan andi gis na it gan ñu mag ñoo xamanteni Serigne Murtada moko amul ci mujjum joge won rew mu sore sore bi nga xamne ñew nañ soxna may mëna leen bolé lool lu ko waral soxna may doyna ko ba tax na kon fété won nako fep fi nga xamanteni nit warna fa fété jigen warna fa fété jigenam kon fofu la fété won Serigne Murtada radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamanteni danaka mo mëna xawona mujju ci njabotu Serigne bi waye nak fofu la fété won nit nga xamanteni ñoko jitt won ñom ñep di lu am solo relation yu rafet niki nonu batay bokk na ci li nga xamanteni batay relation lolou misal la rek ci digeentem ak njabotou Serigne Touba bi budé ñi ci dess nak suñu mbokk talibé ak ñi nga xamanteni moy wa Touba moy mom digeenti bi rafet na lolou waye nak lima wax légui rek ne mom dafa amone gis gis bo xamne bu kawé la ba taxna buy jëf da daan bëgg dak fi nga xamanteni bu ko fa jëfé mu wër ko ni agna gis ngeen ñi nga xamne ño gënon nek ay xaritam moy wa jumaaji defena ñepp ko joy waye wa jumaaji ñoy ñi nga xamanteni ñoko gëna joy yaakarna gis na li Serigne Touba lim gënon bëgg moy alquran mu dem ci jumaaji gis ñi nga xamne ñoy ñi fa daan wacc alquran muy wa kamil ba don ko def ci ndigal Serigne Touba dipp mu fay nekk ba ni fi joge mu saxalal leen defena lek ay teranga yo xamne suba gi ak ngon gi musta deñ ben yo alhamdullilah ba jamono ji lolit liñ ci mëna jangate bar na xam ngeen soxna ci moy rek lima waxon legui ni xamna lim bëgg lool bu baaxa baax ndax lu ci nek day malne mom kon liñ baaxo wax ci xelum jigen mom daluko defena jigen la go xamanteni am xelam yaakarna mo gëna kawé fuf xelum goor pestefam ak yitéem mo gëna kawé fuf yité goor ca bo xolé nim doon doxal ak doyna moy lu mi def rek day xol lam gis japp ne mo ci gëna mat gëna kawé mom lay def loolu feñ na ci guddigu tedd gi mu tan nga xamne ci la fasiyene liggéel borom fasiyene ci liggéel wajurum feñ na ci fim daan def lu baax fep fum ci meuna don rek day don fo xamanteni woor na la ne fi mom bu ko ci defé dana ag motax xaritu daare kamil la won daare kamil jomna def xariti seigne daara yi nga xamne ño nekkon ci aduna ci la xariti imam yi la won xariti yi mbolem nit diine yi nga xamanteni japp nañ ay nit ñu bax lañ ñom la xarito lon waye nak kat daawud jël alalam yi nak diko sanni ak diko def fo xamanteni mom xeyna man na ci am taggu aduna ni rek waye woor na ko ne man na ci bañ am ngeeramul nit ki tax muy def dedet lolou da ko def lol bokku na ci li nga xamne waras na ci roy suñu wajur wo suñu kilifa bu baax bokku muy soxna may munatu nan mu bintu khadim rasul soxna may munatu sukhra li nga xamne xamna señ bi yang may wax ni waxtu gal na li nga xamne mom la ko tejje rek moy señ war ko ci roy ni ñepp moy ñu xamne parité li ma ci wax legi rek kalimatu haqqin uridu biha batil moy baat la bo xamne dañ koy jëfëndiko bu nuro deug ci kawit liñ ci jublu baaxul waye soxna may mo deggon li nga xamne moy parité lol moy soxna amna rol bu ko yalla jox bo ci l'islam bo xamne war na ko def moy niko gor amé ni la ko war amé soxna may degg na lolou motax xamna li mo war xam pratiquer na lepp lo xamanteni l'islam digal nako def nako yar nañu bare yar nañu yarou l'islam won na len jigeni tok di togg ak yak tok bir kërëm rek baxna waye nak bu mané fexé ba def lu réré ci l'islam lo xamanteni kenn musuko def moy kéré lo xamanteni xeyna mi niñ ko fi won def nako muy guddigu tedd gi nga xamne mi ngi koy magal tay muy liggey kay yu mag yi tedd yi mu defon tay nak wan nit ñi nak nitit lu mëna liggey lu bari liggeend ak moy nako delo wat ci yalla motax mbollem ay tolam mbollem lim daan am lepp boko set lol lima wax legi rek ci njabotu Serigne Touba la ko daan delo ci daara kamil la ko daan delo ma ngi koy tejje rek ci lim doon wax legi ne mom amon na relation bu rafet ak mbokam yi kérok bisam bu mujj bi yalla dogal man bokuna ci ñim taw fexal moy bis bu mujj bi nga xamanteni ci la liggey mat bam delu ci keuruk deug gi muy bisum bu mujjibi bobu Dakar la mu fek bobu ma ngi jange fenn ci rew yi nar yi yakarna lol Serigne Abdou mi mo fa ñew ak suba tel wax ko Serigne Murtada yakarna ak lol bim naaje bim xeye di muy ci Serigne bi ndeysaan xawa soppiku lol jek wonene dafa bëgg dem Touba ci juñ ñu ñim nekkalon ne len nak bu ngeen ma mané xaar mo gën yalla dogal man bokk na ci ñim andalon ragal na sax ma kenn len rek la andal wone ne day dem ñewat biñ ñewé ba genn dëkk bi lañu juñ ñu wax ñu li xew ne soxna may mo fi jëgé waye señ di kër yu yoon bi bañu accé wax ji tristina lool yoon wi moy lim ñëk fim doon waxé rek mo daw yaram moy dang ci déggé né moy ñak na ko xamanteni kenn mënu ko ko remplacer dag leg na dagay sét rek fim ñu fété won dagay sét ni melon rek nan biñu mujj wax sax kër dama né ko won xamna dal ñu lay def dal xawmuko néna mu réne ma xana baye ma ak sa baye bu tedd bolé ma ak sa baye bu tedd rek néna kër bu më mujjé ki loolu mo wax ndéssaan kër waxam jëpp na la won biñ ñëw ba jégé ci Touba señ bi jëf yi daw yaram ci mom mu taxaw ñaaram ci bëcc bu metti la ndax néna la da xam nga mag mu xey non rek jaarut fenn becc bi non la buñu accé ndiaré mu escal fa tok ful yag bobu yakarna lool ngon ak alhamis la ñepp tok diko xaar am kuma waxtanal ko xam sa dundatu legi defna ala jaxata la fekk ñu fa mané ko waaw yef yi mom ni ñi xaaré señ bi ci mom ni ñi tok ci biir téléphone lenn señ bi jaxaso na lool ndaysaan ginaa bu mëna doyna waat señ bi lo ci mëna dégg mbirum soxna may ni diss na ci mom ci comme xam na ni mom rek mo ci dess ba buñu aggé ñu giko motax rek daana lool rek la tax mu tok fa tout way japp na ni xeyna comme soxna may yene nako lepp lu yow yow ci bobu ngon ak alhamis la mo xamni guddik aji ma ngi dug motax dafa tok ba jant bi waji so mu ñew bi ñewé mu jubali aslam ge ndessane yalla dogal lepp fekk nako bu demé lim jikko wax dafa dug ci amna cash car bu ne ci ginaaw ñu defal ko fofu mu waj waye kéro gi triste lol bi noppé do ko ñaanal do ko delu wat waye fan yu yépp lool rek la doon wax moy waxam moy fik xamne mom la ko soxna may mu na fété won ndax japp ne kenn man nako fa fété da lolou man dama ko xéré féké ko néna la lolou yalla tawfik la guddi gogo andona ci waye mbollem lu ci wax digënté mo Seigne Moustapha man nga ko ci wax ci ñi nga xamanteni ño tam mo tambalé Seigne Modou Moustapha man nga ko wax ci ñepp waxuma la sax ci doon Seigne Touba man nga ko waxé ci mbollem jabotu Seigne Touba gi muy bokkam yi muy Cheikh Anci muy talibé muy ñepp kon soxna may mëna tamom yalla ñu ko yalla fayal waye nak ñi nga ñaan soxna yépp nak surtout nak soxna yi nga xamné aju lañ ci yoonu mouride nak ñu xamné soxna may nak yalla mo ñu ko waccel muy doon Seigne Touba waye nak nit la ko xamne kuñu wara roy ci mom la nañu roy ci mom ci lepp soxna may bari na lool photo bi ma ngi jakarlo ak mom waye photo bi do ci gis lu nakare yalla do ci gis len lo xamanteni dana la tang ci yow lool nañ ko ci roy nañ gor gor lu bu baax dana jaxaso bu baax ak nit ñi ubbi ko won lool waye nak da sam na lool mbollem fuko l'islam yam lo won rek fa la yam moy kon nekkon na ku neex presenté ko xamne do gis ci mom len la nakare lool kon ñun so jigen ni rek nañ ko roy ci lool bu baakha baax roy ko yitt ci fassef bi mu amone mana jamu yalla lool wax nañ ni sak aljju mu dana dem ci siyar ji fe ci barbu Seigne Touba wax nañ ni yitt dana faral di def yu bare bare xalwatu yo xamanteni miri biram la lool nañ ko ci roy bu baakha baax waye nak xamne kat bu fekkone ken dina noppulu ci def lu baax bu fekkene ken dina noppulu ci len ben choona bu meuna don soxna may meuna tebi mo ci meuna noppulu ndax kat moy ki nga xamne doomi Seigne Touba la mu wor ko ne aduna lum neex neex ëllëgam mo koy gëna neex ci taxu ko wona noppulu dippi ko yalla bindé muy gone musta noppulu ba nim fi joggé kër guy jëbaram lool nak kon nañ roy ci mom bu baaxa baax surtout soxna yi ci xamna nak kat soxna may école la doyna sekk roy kay wet gep rek manes na roy ci mom nañ roy ci mom xol ni ñi défaré suñu aduna way nak nañ roy ci momit ni nga xamné nañ ñi défaré suñu alakhira yi rek la jangati ci waxe suñu iman way tay wajuru mon leer ndax sama yaram dama xaw ci burtu ni jërëjëf
1: jërëjëf Serigne Murtada Bousso jazakallahu khairan wax nga wax ju am solo jo xamne manes na ci jangal lu bari li waxtu wi khat khat ndax dafa melni bu jëk ñi fi jëkkon ñëk l'islam dañu xamul won ni jigen amna ndariñ ba tax boole wuñ ko ci seen dara l'islam mi nga xamne mom defal rek ko tax jikko bi mu ñëwé dafa dal di jël jigen tek ko place am woné ndariñ yi nga xamne jigen amna ko ci gattal Serigne Touba mi nga xamne def na ci l'islam lo xamne estuwar netu legul ku tolni mom ci limu def ci l'islam yalla fayé ko njabot go xamne seen yitté mo doon delu ndukul l'islam rawati na nak njabotam gi nga xamne ñiko yalla jox ci aw jigen dañoo taxaway won duñu wax mukk ne suma doon goor dañuy jëf ne goor ñi jëf té lolu jamono firndel nako ndax ñi yaro ci kër Serigne Modou Moustapha ak ñi yaro ci kër Soxna May Mouna gi amuñu luñu leen di jaawale na ñeemel rek ni nona la ñi mel lolu kon moy woré né Soxna May Mouna tu jikko yi nga xamné l'islam da ko soxla won té itam yalla daggel ko Serigne Touba té man yima ci gëna ñor gën ma ci yittel moy jom ak ngor lolou nekkuna ci soxna maymunatu ndax deg na serigne muntaha mom cheikh amadou basir mu wax ne jom ba jom jeex du dara luddul baña dess ginaaw neena ngor ba ngor jeex du dara luddul baña ñaaw waye nak baña ñaaw sa digënté ak sa borom baña ñaaw sa digënté ak say morom def na ne ku xam soxna maymunatu xam nga ne ñaari tank yoy lu doon doxé te digënté mak ay bokkam firndel nako digënté mak ñi ko yalla denk ci mbolo firndel nako ndax ni nga xam nañu la doon doxé doonal na ko xamne feñ na fim waxtaan wi señ imam daniel na kaddom ndax mom feñal na ci njaal benu waxtaanam ni nga xamne rew yi développé la tax ñu développé seeni ndaw dañ fa fek jeexi ci seenu mag te seen ak farlo leen ko may de nga ci tam señ murtala busso fi nga xamne fi la daniel na kaddom ci jikko yu tedd yi nga xamne soxna mbay munatu amé won nako te li ci ëpp solo modi ñoom njabotu serigne touba liñu teggon ci seen kanam moy wastahmarukum fiha joji alquran di wax nga xamne suuf ci li fi nek ay jinni ak malaaka duñ ko fi def waye doomu adamay ñoko fi def ñoom itam ñu am pass passum nekkal fi yalla ci bir jamm ñi di liggeyal l'islam di jarñal yalla binde fi fofu nga fekk serigne mustafa daanel fi kaddom kon ñu jox la kaddu gi gëna buñ la dalalé
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وعلى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوكي تادي نيو لي نوي بو باخ دي جيغلو بو باخ سي سونو ياخا اكسي ادي وول سونو تيوباري ando dogalon ñu dem ba yuaj ngir ñew far ak ci ganit jamono ji ni mo xatte ñu la fa lay wax ne ko xamne bis neena la bis sangam sama xel nekkon na ci yow rek doyna sekk ak yeb waxuma lak nak mu jël telephoneam wala waxuma lak nak mu jeggi ay jeego ñew ba ci sekkat koku amna haq jo xamne lu mbir yitte li nak war nga ko jema jox haq joy la rek ma ñu tax ñu yaxa ñew ay du len di niou bu bax soxna si nga xamne moy soxna bari ci kilifefam ci kilifefu nak serigne cheikh bi mi nga xamne ci mom la jotta ju sababu mu sakku woni sunu tew ci ñu sante bu bax ci cadre yi nga xamne mom mo fi jitu won di serigne imam ak serigne mustafa busso mu melni ki manason nako doylo walif ñuy jël kaddu atal rek bu ñu diggele lu mel nonu ci lepp daw yiwu di ak jaamu yalla gu yaakaaru ci waxtane jëm ju bax jëm ju sel jo xamne buñ ko waxtane ay njariñ yu bari man ñu ci juddo serigne mustafa wax ko legi muy fatale jëm ju tol nonu war na jamono ju nek waye jamono ji la gëna raw jamono ji nga xamne mi ngi melne nit ñi dañu xamatul fuñu jëm wala dañu amatul ay yoy way waye bu leen wax ko xamne bi fi jugge ak legi ay at yu neew la yi nga xamne du ca mam ya du ca mamad ya du ca mamart ya waye jamono ji yegu rek la fekke lepp li jamono doon lej teewul mu doon kim doon lamu doon it mu sàmm ko téye ko ñawal ko ba cir bu mu ci am ci serigne touba radiallahu anhu mu yokk ko dolli ko taaral ko ba ni mu fi jugee kooku waxtaane ko jamono gi nekk baax na waaye rawatina jamono gi ñu nekk xam naa man nag kon damay daldi jëm ci ginnaaw ñaari kàddu yu jiitu woon fi serigne murtala daani la rek fi lay gën a jëm muy ne roy gi manam waxtaane soxna may buñ koy def waxtaane ñu ko ngir tàgg maami serigne cheikh bi déedéet loolu moom képp ko am xel wóroo caa dugg maanaam rek wax ngir bëgg lu neex serigne cheikh bi tax ngay tàgg soxna may njariñ la du bari njariñ la lu cay juddoo lu ay xob lay doon yoo xam ne moo xam xaalis la moo xam lu koy nuru ca loolu nag solo si bariwut waxit ci soxna may ngir bëgg soxna baali ne sama wajuro ngi noonu rek doyut waaye li solo si dëgg-dëgg mooy ñu waxtaane ko ñu jël ko teg ko sunu kanam li nga xamne mom la yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone al muslimu mir'atul muslim ñu jël ko def ko ay setu sun kanam xol jikko yu bax yu sel yi nekkon ci mom ñu jëm ko jikko wo ndax moy sunu ndjal dañ fa di wax ne di wax tag baxu sepp serigne di wax ak baxam lum yag yag mi ngi mel nek rek nga nan serigne bangi ci 10e étage ba di fatassu di ko yem kawé gum kawé ak sori gum sori souf ah man nga yag ci yem de bo jemuta yek li lay jariñ dal moy nga jema yek fecc ko waye lool lool da yag ci kaw nga yag souf rek da yag ci kaw nga yag souf rek kon waxtani nak limi am solo moy ñu jema roy jëm yu bax yu sel yoyu nga xamni ñom ñofi nekkon li wax ne rawat na jamono ji moy

0: Boki juli di fi dajé boki talubé yi no ngi len di ndokel soxna yi no ngi len di siaré bu baax gor ñi no ngi len di siaré bu baax té mu tay bi dañ fi invité promotion 2012 bi nga xamné ñom mokalé alquran ci daara yi soxna jaara ji tay soxna am jaara fass mbaw bi nga xamé né say wayjur bëgg nañu nga ñëw ci daara imam jaara te xamago fan la daara imam jaara nek xamago bo ñëwé lan nga fi fekk nga joggé fa nga joggé ci sa biir bokku di dik yoon wu ñëk woow ban yëg ci nam
1: yiina la démé ci daara ji ak tamit am li sam papa bëgg ci man manam ma def ko defal ko comme nim ko bëggé mo dox daara ji contenté ak yene ak manam yenen yo xamne dal mi ngi ci bir moñu fa indi won manam ni la deme dal
0: ban yeg nga am ci seigne moustapha bachir yow
2: bu reuy sax ndax daf ma defal lo xamne dama ko yag beug mom awma fayam motax dama koy ñaanal sun borom fayal ko bopam
0: tabarkallah fimne ni yaangi jang wala yaangi jangale
2: man ma ngi jangale
3: waaw amna yeg bu sori ndax bo xolé jamono ji nga xamni manam taxaway bu jotay bu mujj bi mi amé ci daara ji bobu mi ngi taxaw ci la doon wax waxam joju di denkané yit nga xamni ci la waxé kaddu yu daw yaram né di ngeen mëgëjë gis lool waye xamni fo leen toll lek ma ngi ci seen biir bimu waxé lool yit ñun xamuñu won jubba bi ginaaw bimu laqo ci lañu sok di xalaal lool xamni seen bi de li la jublu won ci wax ji
0: wala kon fimni ni yow ci sa dundu ni ginaaw yaangi jang ni te pare go ci sa birum jang lan nga yene don pour servir sa rew ci nga jang lo bëgg don
2: ñun dal bëgg nañ don ko xamne mën nañ ne ndaw seigne moustapha bachir lañuy don mën nañ wax ni comme rôle ambassadrice lañ bëgg don lo xamne
0: waw
2: ligéyu seigne moustapha bachir bi dinañ ko mën wasari fep ci aduna
0: en ta'mim ko vulgarisation
2: mo
0: gëna yaatu nit ñi gën ko jot
2: waaw ndax seigne moustapha bachirou man damay faral di wax naan étoile du jour la da ko xamne dafa léral suñu gudd léral suñu bëcëk defal suñu dundu defal suñu biir suñu biti ak fep fi nga xamne même suñu avenir sax ñun daf ñu lén seigne moustapha bachirou daf ñu ko léral
4: gor ñang jigen ñangé raj raj lo adi dem
5: poroxane ci digg beccagu magalu poroxane amal nañ fa plateau bo xamni dafa jëm ci leral talif ñu don ci dalal serigne mustapha dieng mu don waxtane ci edition bu besu minanul bakhil khadim bi mu feggo ci ak serigne elas ndjay ci livre bi mu def di ay commentaire ci minanul bakhil khadim ak it serigne fallou si ci téré bi mu def jaglel ko soxna jaara busso modérateur panel bobu odonon serigne makhtar sek
6: ñi ngi am mbekté and ak yeen ci jitaay bi nga xamni mom lañuy and ak yeen te nar ci dalal ay borom xam xam ci biir ñi am xam xam am ñu ci sun borom may ñu mëna ta'lif muy bind ab téré jëmmal loolu mo waral sunu jitaay tay nak sunu jitaay li ci ëpp nima ko waxe ci soxna jaratullah maryam busso lañ koy tambalé duggit ci téré bi nga xamné moy minan ba khadim fi sirati cheikh al khadim
7: daw ci bisu magal gi la ko serigne cheikh gayna fatma indi muy bisu al khamis nga xamné liggey bi ci lañ ko momit tay ji yit ñu fekkat fi mbir momu bima ko amé yene liggeyal ko tamit ba wax né rafa'tu lillahi qilami wa midad li jaratil ilahi liftahi sadad dama yegne soxna maryam busso jaratullah buntu yu bari liggeyal nañ ko ci mbir yu bari def nañ ko ci ay tag waye ci tarikh ci jaar ci biographe ci ay askanam lolu mu neew luñ ci liggey muy tarikh rawatina ñu def ko ci wèr ndax way dafa gëna neex mokal motax xassida gi reuyut ñaar témir beuy dal ak ñaar fuk ak juroom ñaar
8: cheikh mamadou bachir tambuli won na téré bi té boba fekk na serigne touba mi ngi fi ci mag ñi am ñu am na ño xamne wax nañ loolu waye wër na ne téré bi mom bind na ko mat wala bind na ko bam sori te boba fekk na cheikh mohamoudou mustapha mi ngi fi ndax li ñi wax cheikh mohamoudou mustapha kéro biko cheikh mohamoul bachir joxé wan ko ko ben muy téré bi lepp wala lamu ci jottone bind bako cheikh mohamoudou mustapha xolé ba nopi wax na ko ne dana danen dem touti ci kanam ba ñu xamati ci serigne touba lu wër luñ mëna tek baram la ci upp solo ce téré bi lay do
9: wa xamna nataay ji mom wax deug yalla fop teunk dang koy wess ndax tay téré bi dañu xam lu bare bare manam kum nar ganar bu nga xamne bi amna ben xissam wax ne bi ko xeyn bashi joxe li mu koy soti bim ko soti ba bare digeunte bobu nar ganar bi da cey yegat ak yokote bu bare ba ci xam xam man tamit lu mel non manam wax deug yalla dal na ma ci téré minanu bakhul qadim nga xamne damay sen jamono ba nga xamne bi tola ko don dor non ak bi nga xamne bi ci len pare wax deug yalla amna ci ak yokote bu bare bare ci côté manam li nga xamne bi seigne bissir no don tanawale téréem ak li nga xamne bi mom xam xam dang koy day melni bu boba dang ci am zawq leleg sa mom dina jafé ñu na bo bindé téré bi bu pare manam ba buntu ngay feugat day xawal li ndax té bo génné ci buntu bi wara duggal ci bina buntu tamit leleg day xaw jafé ci côté bind
5: ginaaw ba takusan gi weso amal nañ fa yitt waxtan wo xamni sekk nañ ko ak wayjur yi nga xamni ñen ci ñom seeni dom jang nañ ca dara ja ba genn ñi ci dess itam seen ay dom ñi ngi ci dara ji di wël seen am jang
0: waye xam ngeen net dom lo xamni lu neex la ci wayjur xamna dom ci jigen xewal defé wala ginaaw bo xamanteni yeb na bekté bi nga xamantene dom ji gané na jamono ba dajé lañ ko jëk ñaanal moy guddu fan ak wër ak mokal alquran waye bañ ko tuddé nak ni jaar yetu la xel yépp dem ci ni kon day warna mëna jël ay jikko ci jëm joju nga xamni mo nga tuddé moy wajuru khadim rasul xam ngeen ñu dalal fi nak ay parents d'élèves wala ay parents wala ay wayjuri donga ay wayjuri dong yo xamni seeni donga dañu ñew fi ci daara imam jaara waye yalla dal ñu mokale fi alquran
10: metti won na lol ci xol ndax ku ne xamne leer bu jigen surtout ni mi jégué yaayam ak at yu neew yoyu mu am te bobu day fekk ne bu ñewaan ci magalu poroxaan gi bu ma teddé ci sama neeg bi guddi giñ mané soxna jaara bu soobe yalla arxamis lay dem ca daara ja guddi gogou nelawma ma ngi calculer yoon wi nga xamne buñ daan dem poroxaan ni ñi jaar ak yoon wi allu bi mu doon ak bo ñewé poroxaan tangor bi fi nek doonon na lu metti ci xol guddi gogou doonon na guddi gu yagg ci man ndax xalat waye sant rek ak cant rek ndax lu mu metti won rek lepp lu ci metti won rek tay ak mbekté la tay ak banex la wa tay ak cant la
11: contante rek sama xol seddu guuy ndax lim lol dafa jafé ndax nek bitim rew jur fa dom muy jigen yalla sunu borom bolé ko ci soxna jaar yi bam ñew fi ba wacc alquran koku mom mbigu xol la ci am bo xamanteni ni ni bama dundé ba negani musuma ko am
10: waye yalla def na dal liñu gis ci mam jaara ah da na xel dal ñun ay wajur sax buñ diké ci daara ju dootuñ bëgga dem bu vacances joté bu ñëwé kër ga day mel no xamné ji dal même ñun buñuy wax sax doot bëgga togaati ci kër ga day bëgga yaqam ci vacances bi jeex bam ñëw ta lool yombul ci daara suku jigen waaw jigen ju jang alcorane ñëw jégé say waju yaqam ci vacances jeex ba dess waat bo xé sax mu né damay ñibbi mom defatu kër ga su kërëm damay ñibbi la lay wax waaw bi daw biñu yéxé
12: ubi marangeal ko par exemple mam ki bes bu nek dañuy top ba mu jige dañu mujjon sax xawa jaxlé ndax bes bu nek min ñu topé melankan bo xamni ji damay dem lolo tax dal lu ci bari dal metti wuma ci daari ci ñew bi wa kay ñi ngi sant bu baax
5: ñu julé gé ba nopi niko kurel ahlul minan défé won ci alarba ji daaira isbu tarkhiya daru khudus yëkëti nañ fa ay xasida yu am solo ñu and téwlu ko

0: waaw def lu baax moom def lu baax la
1: waaw te bakki dog mais dafa dafa jappandi sax lolou dafa dafa dafa dafa jegal mais dafa yombo def sax
0: deug yalla
1: doko sant do soral
0: yaakaar na 1 euro par jour parce que non la fi bu dé djibiti 1 euro par jour parce que c'est bis bu set ku fi nek ku ne da nga ko ñak ci do xamone ñak nga sax
1: euro
0: waaw euro bi mo am da nga ko tek fenn sax fatte ko fa da nga ko bis bu set nga ñak ci fo xamne ni da naka amul lu ndere waaw kay kon nak fang koy tek yalla tax nga diko fa joxe te woor la le ben bobu man na remplacer ay fuk diko sunu borom waxe wala ay téméri témér ëlëk ëlëk jo xamne ni kenn amatu fa lenn la nga passé da nga defon kep nga faawati kon nak lolu lu mata soñé la lu mata labyrinthe li sun digënté ñun ñëpp waaw tanki lolu ko waral ñëw mat la kenn dara sama bop li damaay dama ab julit
1: dimbalati nga talib yëpp
0: ab julit mom la ko war digënté mak morom julité moy labyrinthe ak mom waaw ndax lolu ci diiné la bok
1: kon comité bu France mom inshallah kañ la commencé wara fonctionner nga xamné ko bëgg dug sa ñax
0: yaakar naane ñi ngi ci won sax dafa melni soxna ciaram mi ngi ci am nañu bari ñu xamné adhéré lañ waye dama bëgg proposer mu nek ben mo xamné ni fa la ñëpp di verser waaw té lolu nak il faut mu am compte spécial waaw lolu nak dañ sét ba xam possibilité entre temps nak kenn ku ne man nga bu la nexé jox compte bi itam nga soti ci waaw waaw waye lolou moy li gën ñepp doon dajale fenn waaw kay mu nek waaw kay waaw kay kay kay lolou mom lolou kon nak non la inshallah yaakar na ne lolou dina gëna feñ ci dajale gi wax mo ëpp ñëriñ yaakar na lolou ñepp dinañ ko nongo waaw waye téwut tém anatana compte gi mom dañ ci ki sax dañ leen ko jox yeen ñep ah kay dañ nek fofu dañ nek fofu ah kay ah kay ah kay cheikh buñu démé fé rek cheikh fatima dana ko joxé ah kay waaw non dal moy fondation mam diara moy institut diara tina mariam soxna ci muy lepp rek soppi nit ki ci ëlëk lañ ci jogu ci lu baax ni nga xamne non la soxna ñaaré soppé lepp tax bu ba koy yalla tan diko jox cheikh abdul khadim bo ba da def ci mom ay qualité yu nga xamne man na dekk ku melni mo nak diko yu rafet yoy melay yu rafet yoy melay alcorane yoy ñu bëgg tass sénégal wala tax dama am gone ay pipinière la nak forêt wa la jé forêt okay bu ngok ñu jëf non la
1: yaaka na né waxtan wi mën nañ ko teug wa kon nak mbokk yi deg ngeen ko kon li nga xamne moy soñi bi señ bi def ci jëm ci fondation bi jëm ci institut soxna jaar bu su ba nek ci proxane ak ni ci dongay war taxaw ak ni ci dongay war jappé ak liggéey ci jaamu ci yalla waye nak liggéeyal seen bop waye nak ndax li su way def rek sa bop tax ta liggéeyal sa bop moy liggéeyal fa lañu jëm ëlëk moy kërug dëgg ga señ bi xana ba lañu daan rek dama la jox daati taggo daati andi kaddu yi
0: waaw ci dama chaddu yi cant rek nak sant bokk talibé yépp sant leen yeen yi nga xamni yeen waral li tay sene news di ñaan mu développé lool ba talibé yi fiñu mën di nek sénégal yi fiñu mën nek mën koy waaw te yalla nang ko nang leen liggéey bi ci nang gogu la ko yalla barkélé ba yok kon nak ñoo ñaan yalla barkél bu baax baax yeen yi ci nek nak di wax du matré di yeen yi ci nek tax ñu wax la yalla taxul len ci liggey wi nangul len ko ci barke sante ya ngi sante ñep kay di ñaar di mo waat ñep nak rek ci liggey wi and ak ñun and ak cheikh muntaha ci yan bu reey bi xamne yalla nako ci keur seigne touba gep waye yan ko itam ci keur seigne bashir di jeewriñ ba tax muy jeewriñ maam jaar fi mu toll am nak lu jëm ci maam jaar jëm ci programme mom moy responsable bi moy président fondation bi moy lepp que señ bi légui nak lool lepp ab charge metti la won bu reey la won nak li itam nak ñepp gëna ñaanal rek waaw mom ak ab cion ak yoy yoron nekku ci ndax liggey señ bi duggay ak bay nako ñepp ñaanal rek mu man ko gëna mëna yano mëna katam gi am wër gi ba gëna mëna nekk ci liggey señ Touba tan am
1: waaw kon nak mbokk yi deg ngeen li nga xamne moy digal li ak li jëm li waxtaan yu am solo ak li nga xamne mom la señ bi dati xamle ci jëm ci walu foundation bi nekk ci proxane bi soxna fondation soxna jaar guissa ak institut bi nga xamne moy institut soxna jaar guissa te ndaw yoy jigeen yoy nek fa difa jang xam xam difa jang li nga xamne moy ak mouride difa jang li nga xamne moy liggey ak li nga xamne jang moy xam xam di formation depp nak risi mouride wara taxawé ak julit ak kep sénégalais ak ku nek ci adna bi degg ni nga xamne taxawale rawati ni nga xamne ñu nek fi ci France ma ngi nane señ bi kat na ngi ñaanal ba nga xamne wa Amérique duñu man ci liggey bobu yalla nañ ko yalla nangul ñuy fatali na ñoo ngi dalal won fi nga xamne moy fi ci France di Serigne Issa Mbacké Serigne Issa Mbacké nak excellence sax lay wax ndax excellence yi Serigne Issa Mbacké moy Serigne Issa Mbacké moy Serigne Bassirou Mbacké Serigne Bassirou mu Cheikhoul Khadim Serigne Issa Mbacké mo nekkon ambassadeur ci Iran jëgu fa dem ci Canada nek ambassadeur Sénégal jëgu fa dat nek ci Turki nek ambassadeur Sénégal tay mu nek nak ñi xamne moy ñenn ci jëwriñ yi Serigne Moustapha Mbacké Khalifa Radem yalla fi yalla yagal wërul ko lool te liggey mbeug liggeyel mamam baxé wajurum mu éggel ko yag ñu jitté ñag nanguy ndigelam diko jëfé di moyté ay téré ñi diga yalla ñu yalla tax ci liggey bi Mbacké Balaïssa yalla yagal la fi ba lepp li nga bëgg liggéeyal sa wajur wi ak li nga xamne moy Serigne Moustapha ngay éggel ko Mbacké Balla ñu ngi leen sante di sante nga xamne ñaanal liggéey bi sante sama mbokk sama xarit Mor Diouf Fall nekkon ci wal caméra bi ak Ibrahima Sambu ci kaddu gi Pape Cheikh Fall ñu ngi leen sante ne kërëm dañu jox dajje ba yeneen jamono ci Serigne TV assalamu alaykum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.

0: neew na nga manam gisunu won ku ko gëna dégg fekk ci gattal mom soxna may mom cheikhul khadim loolu lu yéme la kon mom wané na bu baaxa baax né kon goor baaxna jigen baaxna ci soxna sax mo wara gëna jang ndax moy yarkat bu mag bi ci xalé amna fu muy tollu boko don laaj kan moy royukaay bu ñëk yaayam lay joxañ kon yalna yaay ji xam ndax ni lum xamut mënu ko joxé kon nak loolu day wané né kon soxna yu baax yi amnañu taxaway mo bok ci seenu taxaway ñum soxna yu baax yi tam liñu wax jikko yu rafet lolou nak bo diké ci soxna may mo da ngay wax le bou seru waxon yoni tabi sallallahu alayhi wasallam diko tag ba yag mo ne lo xam ci jikko yu rafet jox ko yeyonako tudal mo ci bu lay nexé lewet lewet ga taxon ñepp min ko mom soxna may ba taxna ab attam dawul wit te kuko gis tamit bëgg lool jaxaso mom ci bo jaxaso mom tam min ko ba bëgg dekk ak mom far nga tuddi ci al karam lu melna mbax ci ak tablaw lal ko keur soxna may dara daw fi jeex dara daw fi doy ngir ak terang ju bari jo xamna amon nako ñaata nit la gaddu won gaddu len sen lepp waye ñaata la dimbalé tam bañ manal sen bop ba mëna jariñi ci bir tab goge ak mbax goge ak yaato ko lal ak yaatal ci lolou ci melkan ñu bax ñi la bok jigeen ñu bax ñi yaatu ak yaatal keur dana yaatu lol ci tabax ak ay samur yu bari ay neeg yu yaatu waye xat lol ci soxna yoyé nga xamna ñoko dekké ndax ñoko xatal waye keur dana xat lol ci ay tabax waye yaatu lol ci soxna yoko dekké ngir seen xol yu yaatu soxna may nak dafa yaatu ba ñepp xat ci mom waye mu yaatal tam dafa yaatu ba xajo ñepp waye yaatal tam ba ñepp xat ci aw yewum kon lolé lu am solo la ma tejje nak ci mbax goge ak tab goge mu gëna fess nak ci guddem gi nga xamne mom lañu wajjal moy lelatu khatar ci amon ci ndigal ci fonk ko lol ba taxna bo dikon ci kër gi man damay wax na ay robinet café ci kër soxna may nga koy fekk ci lelatu khatar robinet café robinet bisab robinet lune rek fi nga koy fekk ay bagani lune ci non la ko da yobbe ci wakar serigne touba yi mbokam yu bax yoy amna ño xamne da leena saxalon sax agn bi rer bi lol lepp daawul manki juma ji mo len yore lon sen lay jëm ci ñom sen ndek mo xam mburuma mo xam café ga mo xam lu mëna doon lepp moko gaddu won kon mom dafa yaatu won tay yaatal mo taxon mo xajjo ñepp ba ñepp xacc ci mom kilifa nak bu yaato tay yaatal dañ koy daal di boole ci ñinga xamne kon dañuy daal di am njariñ waye bu fekke yaatu won nak kenn duko min te kon su boba kenn du mëna jariñ ci mom bu yaatalu tam jariñ ci mom dana jafé ndax kenn du mëna xacc aw yiwom ndax ñak ga yaatu la tax soxna may nak dafa yaatu ta yaatal suma ne nak ci lelatu khadar duma ne falayam ndax lool da am ci san ci l'islam ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dan da wax ne mo gënu na bax ñep gëna tabé ñep waye rawati na ci wéru koor dama lool dañ koy wax serigne touba dana mo gëna tabé ñep gëna ubbe ku ñep waye rawati na ci wéru koor ak gam kon soxna may buñ waxé ci mom loolu day wone jitté ji ak famu ko tégon lool rek lay wone serigne fallu kon xamna fofu lay tejje ni bañu ñëwaat insha allah ci waxtaan bi nga xamne mom lañu jëmlé soxna yu bax yoy ci ak ubbi rek
1: koy won na lol waye léral nga ko itam ndax li nga waxon ci ñal ben gi rek ne bo démé ci réew yi développé yépp bo démé ci seen kaggu ya ak seen bibliothèque ma ngay fessé ak histoireu seen magu réew ak seen boromi jaloré té lol itam layal nga ko bu baax ndax la nga tam ci sayyidatuna maryama alayha salam ba aksi ci jamono ji ñu nek ñi fi nek ñep liñ xam ci ñom bu fekkante ne ñi nek lan farlu wuñu won ba bind ko kon man na am duñ ko xam kon lolu melna ni waxtaan yu ubbeeku na ci li nga xamne mo waral jotaay bi tay ni ñu def rek moy jox kaddu gi serigne murtala busso def na ne fi nga xamne fi nga taxawlo bu fi tambele dana gëna yaatu inshallah taala
2: mbokki julit yi fi teew yep ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci guddi gu tedd gi ñu nekk ci wéeru tedd wi di wéeru koor ci kër gu tedd gi du kër sunu sëriñ sunu kilifa sayyidatuna maymuna sughra ñoo ngi ziar ñëpp ñoo ngi sant bu baax njaboot gu tedd gi nga xam ne ñoom lañ fekk ci fii te ñuy sunu sëriñ ñoo ngi sant bu baax te ziar sëriñ abdul ahad mi nga xam ne moo ñu dimbale ba boole ñu ci xeewal gu mag gi te loolu ku la fonk rek moo la koy def xamna wax ji mom du yaatu man wax deug yalla may ñew tay xudma sawari non waye dama ne rek comme ci ay borom xam xam la jëm damay diglu rek buñ waxe